nyame Abraham nyame ne Babo sa wosisa wotisandra wotisandra.